akụkụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP nke nọ n'okpuru Nyesonwu Ike ekwupụtala na ebipụtala aha onye ga-azọ ọkwa onyeisiala obodo n'okpuru otu ahụ, nakwa osote ya tinyekwuoro ndị ga-azọ ọkwa ndị omeiwu obodo n'igwe ịntanetị nke ngalaba na-ahụ maka ntuliaka n'obodo Independent National Electoral Commission INEC na nkwadote maka emume ntuliaka nke afọ 2027. Onyeisi oche n'obodo nke ngalaba otu ahụ, Abdulrahman Mohammed, gbuyere nke a n'okwu ebipụtara ụnyaahụ, bụ ebe ọ na-ekwuo na mbipụta aha ndị ahụ egosipụtala obisi ike ha isonye n'emume ntuliaka afọ 2027. Ọ gbakwunyere na otu ahụ ka na-eche ka ebipụtakwuo aha ndị ga-azọ ọkwa gọvanọ nakwa ndị ga-azọ oche ụlọ mmebe iwu steeti. O kelekwara ndị otu ahụ maka mmejupụta ọma ahụ. Onyeisiala obodo Bola Ahmed Tinubu ezigala ozi ekele nye ọkammụta Wole Soyinka n'emume ya taa, nke bụ ịgba afọ 92. Onyeisiala kọwara nwa amadi ahụ nwetarala nturugo Nobel dịka nnukwute onyinye mba bara nnukwute uru, ọkachasị na ngalaba idepụta akwụkwọ nakwa ikwuchitere ndị obodo ọnụ. Na ndepụta si n'ụlọ ọrụ State House, onyeisiala toro Soyinka maka nnukwute mbọ ọ gbara na ngalaba agụmakwụkwọ, ọchịchị onye kwa uche ya nakwa n'ịkwado ọchịchị ọma. Ọ kọwara ya dịka otu n'ime ndị ama ama rie nne n'obodo Naịjirịa. O kwupụtakwara obi ike Soyinka nakwa mbọ ọ gbara n'ịlụ ọgụ maka ikpe ziri ezi. O chetara nnukwute mmejupụta ya dịka onye mbụ n'Afrịka natara nturugo Nobel n'akwụkwọ ọgụgụ n'afọ 1986. Tinyekwuoro mbọ ọ gbara n'agha Naịjirịa lụrụ maka inweta ọchịchị onye kwa uche ya, ọkachasị nke abalị 12 ọnwa Juun. Onyeisiala kwuru na ọ na-esonye igwe mmadụ na mba ekele Soyinka maka ịkwalite mmụọ ndị odeakwụkwọ na-eto eto. O kpekwara ka Chineke jiri ogologo ndụ na ahụisi ike gọzie nwa amadi ahụ. Onye igwe n'obodo Otukpo, John Eyimonye, enyela ndị niile na-azụ ehi n'ime obodo ahụ iwu ka ha si n'ime obodo Otukpo dị na Benue Steeti pụọ ozugbo ozugbo n'ihi mwakpo jọgburu onwe ya emere n'ime obodo Nobi, bụ nke lara ndụ ọtụtụ mmadụ n'iyi. Iwu a sochiri mwakpo emere n'ụbọchị Sọnde n'obodo Nobi dị na mpaghara Otukpo, nke kwuru na ndị na-azụ ehi ji ngwa agha mere, bụ nke tinyere ụjọ na ndụ ndị ime obodo ahụ. Na ndepụta nke onyeisi odeakwụkwọ n'ọgbakọ ndị omenala n'obodo Otukpo, Ude Adole, bipụtara, onye igwe obodo ahụ kwuru na mkpebi a dị oke mkpa n'ihi ihe iyi egwu na-akawanye njọ nke ọnọdụ ndị na-azụ ehi n'obodo ahụ na-ebute. O kwusiri ike na nchekwa na ọdịmma ndị bi n'obodo Otukpo bụ ihe kacha mkpa. Ọ kọwara na ekwesịghị ịghọtaghị ya bụ iwu dịka omume ịkpa ókè maọbụ ịkatọ agbụrụ ọbụla, kama ọ bụ usoro nchekwa ihiwere n'ihi omume ọjọọ bụ nke atụrụla aka megide ndị na-azụ ehi ji ngwa agha akpagharị n'ógbè ahụ. O kwupụtara na ọ gaghị ekwe ka onye ọbụla maọbụ otu ọbụla napụ ha ala ndị nna nna ha ochie n'ike. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

Dalon ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ. Dalon ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị